0: Zanmè, n ap pale de evolisyon pami ayisyen ya.
1: Oh, evolisyon. Ou vle di, le matan tou pa kapi de la kou anko pou le deli. Ti bazi vini non, men li pran telefon ni pito li rile sou WhatsApp. Se evolisyon sa wap pale.
0: Non, se pa sa. Evolisyon mwen pale, se pa matan tou ka prele sou telefon, men se le matan nan vin bezwen ti moun nan pou mwen prele ki jan pou itilize telefon nan. Non, men an realite, nan pale de evolisyon kote wol yo chanje net. Kote nan yon fami, maman vin chep kailan paske se li ki ap rentre la jan nan kailan. Kote papa ap pran fe gadri paske o rep la pa yo pa menm. Kote ti moun yo, yo vin gen yon ti pouvoi paske se yo ki kompran teknoloji yo pi bien. Nan pale de yon evolusyon nan fami ayisyen nan, kote fami an pa vib nan menm bil anko. Nou pale te nan menm katye, don nou pa chita tire kont le swa jan nou te kontel la.
1: Ah, se evolusyon se a kote fami ayisyen an ap apran navige de kultur, de sistem, de jenerasyon, e pi pafwa de group WhatsApp tou paske se pa tout moun ke nou vle nan menm chat group nan pafwa. Ki sa ki la koz chanjman sa yo? Kes pa ki la koz evolusyon sa ou panse?
0: Chanjman nan kondisyon ekonomik, par exemple.
1: Ah oui, chanjman ekonomik. Le la vi an pa menm anko. Trabay yo diferan. Sa la yo diferan. Depans yo pi wo. Le ekonomi an chanje, wol moun nan fami an chanje tou. Moun ki jwenn travay pi vit la, se li ki pote pi chay la.
0: Yon lot ekzamp se evolusyon ki soti nan sa ke moun ap atan nan wol kulturel yo.
1: Atan nan wol kulturel yo. Sa fe tout bagay yo te ensegnye nou sou ki jan yo fami da dwe mache. Yo te montre nou gason an dwe fe yon bagay epi fon nan gen wol pali. Men nan diaspora, an pil nan atan sa yo pa mache menm jan. Nou oblije ajuste. Koman nou ta di sa, nou oblije adapte ou chanje pou paske peyi a gen yon lot reg, lot abitud ou bien yon lot fason pou vid.
0: Yon lot bagay, gen plus akseptans se jou si pou tout kalite aranjman moun fè, tout kalite aranjman yo chwazi pou viv.
1: Oui, se jou si, yon fami yon lwa prezante nan pizye diferent kalite pason. Fami ak yon sel palan, fami ki gen de papa ou bien de maman, fami ki pataje depans, fami ki gen wol ki melange, moun yo vin kompran ke fami an se pa fom nan anko. Fami an, se relasyon.
0: E pi tout gen lot chanjman konsekant ki vin pi akseptab nan fami ayisyen yo tan ko divos.
1: Se kom se divos te a la mot nan tan sa yo, se normal te jou sa yo. Les arrive ou wol yo chanje. Pafwa maman vin chef kay nan, pafwa papa vin pren responsabilite an. Fami an le plus souvo vin adapte ak nouvo realite sa yo.
0: E pi tout ou gen yon kay ki kon gen plizye jenerasyon kap dependant yo, sa pa koumen ankon.
1: Oui, an Haiti, gran, matan, tonton, kouzen... Tout moun de viv ansam. Te gen plus men ki ap ede, men nan diaspora, ka yo piti depans yo wo, epi tout moun gaye nan diferan vil. Sa fè fami an vin pi izole, epi chak moun obije gen plus chaj sou kont yo.
0: Oui, se pa manti. Distans kote nan viv yo, yo vin augmente.
1: Fami yo pa viv nan menm kati anko. Nan fami yo kounye a, ou gen dwa jwen yon group nan Boston, lot nan Miami, lot nan tombe de Canada, distans sa yo fè komunikasyon vin pi difisil, e li fòs se fami yo servi a telefòn pou yo rete konekte.
0: Donc, lè ou gade tout dare sa yo ansam, ou wè klèrman ki jò fami ayisyen ap chanje, pa paske nou vle abandone tradisyon yo nan, men paske la vi an fòs se nou invante nouvo pason pou nou rete konekte yon ak lò.
1: E ki kote komedi a vin antre la? A ki sa komedi an vin servi la? Eske se pou fè nou wè chanjman sa yo san nou papè yo?
0: Bon, wè, paske si komedi an pa la, gen kek chanjman ki ta fè nou kouri, imagine, papa fè la kuisine, maman kap koupe gazon, e pi grand kap fè reunyon sou Zoom. Gen ti komedi la, gen ti komedi.
1: Ah oui, san komedi, tout koun damode nan, ki sta nou donde la?
0: Valentin, c'est exactement sa mak pale ya. Evolution fami ayisyen, pa seulement nan ti pason ou al yo chanje nep nan fami ya, li nan fason nou a se te bagay yo grasa komedi, fami yo adapte ak nouvo ekonomi, nouvo ore travay, nouvo distans, nouvo jenerasyon, nouvo pason pou pran desijon ansam. Komedi an ede nou wè tout sa pou nou pa pran kriz, san nou pa wot, san nou pa pe chanjman sa yo. Di fè nou ri, epi nap ri, tout pri nap ri, nap apren aksepte nouvo form, nouvo formulasyon, nouvo evolusyon nan fami yo.